0: empowering woman mo left map nation blong Yumi. You one strong woman. Together Yumi build team Yumi. Sabo tem trim blong one yang kel today. Blong Yumi savekat one woman we emikat fission tomorrow.
1: Fiona, ona daw na bumitunga en na veing ona kinsa. Ano mo matandendendi, sabo ka na ivolusi niya sa pandumay, dorisin mo. Sa tuko ni katikito na rara mo kinatutama di kemarirai. Isa Fiona, ano mo sa alam mo gori? Saan doon ka na kiyana mo sindi na? Mwande Fiona,